0: Bona ko kwaheje hakogwa iki vuga mu jambo rimwe tubisabane
1: rero jewe nubu ndarindiriyo nyishu ndindiriyo nyishu iyo ntumwa nubu commissaire provincial araza kanyigenda akantora ajari yantoye ansira mugasha tana kimwe atakosa narimwe vise ikindi naco rero nuko nchambona ko niyo ntumwa sinzi ibyayo uko ivyanze biteba niko nguma mpura n'ingorane nyinshi zitandukanye gushikaho n'abana iyo bagiye no ku mashuri babagirira nabi hariho n'abandi bari bambomoreye inzu ndiko ndakurikirana ibyo bintu basa kunyikira mu nzu ngo ndumuzi ntari umurozi ndetse nkuko igihe asavuze ati nk'abo n'inkozi z'ibibi nabo gufatwa bagahanwa kugera n'ubu tuburana bidege bavuga ahubwo ko bazoburana bikizita
0: urwego mwifuza ngo batabare uno munsi kugira ngo mubeho mutekanye muri ino ntara y'iwanyu
1: jewe bambwiye ko najya mu biro by'umukuru w'igihugu ngo atari umukuru w'igaruca ngo ruca bonyene ngo barazinanye rero n'ubu niyo ntumwa aho se nguma nkubitwa nkuba kugwa kandi yarabibonye ndetse nakubitiwe n'imbere yiwe aranampenura ko ntibari bamenye ko ari w'umukuru w'igihugu arungike iyo ntumwa ntacyo yabivuze ko mu nyuma yarivugishije ngo reka ngo ndabe ngo abantu ngo bafatwe ngo yeko yarampenuye nka gukura n'amenyo anabibona tuwabonye ko atacyo bivuze
0: ubutumwa mu ijambo rimwe murungikanye umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'ubu
1: ubutumwa nuko yoraba idosiye yanze ibi bintu byanze nyene byaratebye kandi guma mpohoterwa ijoro n'umurango gusikaho n'umugore yicaye aho hantu mucyo kibanza jewe umwana w'uwo munezero fayima nyene harimo umuntu w'umumama yavuze ngo ntagukubise ngo ntagukubise nkubita umugore narahavuye ngiye kurya agiye kundabira nasanze umukobwa w'uwo yitwa Jariya akubise umugore wanza nsanga kararira nk'umwana
0: ndamubwiye murabona na mwebwe ko ibyo bintu byawe tutocira urubanza ngaha kandi byabaye birebire ubutumwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabwumvise ariko kandi muze kwegera n'abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu nabone mumwibirutse neza iyo dosiye nicyo bari babemereye hama bazobaha inyishu umutware ni telefone zabo
1: urakoze ikindi cya kabiri nacyo nicyo mu isoko bijyanye n'isoko aho umuntu nyine ari mu isoko ariko ararangura imirimo yiwe nyine bamuhindagiza agakubitwa kandi bari bazejwe kuraba nyine ibintu n'abantu ahubwo bagukurayo nabwo akubitwa hari n'abagore bagenda baracitagurika baga ego
0: ni bande babakurayo nabi
1: nyine ngaho ingozi ibyaho birayobeye nyakuba umuntu ukubitwa ujya kwinka ukamenga
0: bari bande babakubita domako kugira bamenye icyo bazobafasha ni bande babakubita
1: yaba nk'intuze nk'abo bwa mbere nk'abapolisi cyangwa buri mbona ya kure zirashobora kwinjira zikaza zikubita abantu
0: none ntacyo baba bababwiye bakore batubahirinze amategeko baba barenze
1: ikindi nacyo hariho ibintu babesha n'umukuru w'igihugu bakavuga yuko ngo mayira kizimyamwoto ngo abayuga ngo bari bayaziriye kizimyamwoto nta na hamwe yigeze ijya mu isoko ngo igura hica
0: yahejeje ukurikira
2: nitwa Sengiyumva Leonari nkabamba mu ikomini nyene na zone ku mutumba Rusuguti harabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu haraza Herve Watanide utegura kubaka inyubakwa z'ubwiherero n'ubwogero mu Kayanza na Ngozi na Muyinga muwo mwaka nyene abari bateguye bo bazubaka yari rejidezo baca kuri musitanteri icyo gihe yari songa mbere ra jabu aca ti duturonderera abakozi bazoturabira izi nyubakwa turiko turubaka mw'iki gisagara ca Ngozi kari cumi n'umunani twarabangutse aha ku ikomine dusanga tubaje mu sitanteri aba bakeneye naba yari umuderegiteri doro wa rigidezo